Portabula nga, baking king of pink pa for pa. Chuba, they see the whole stingy. Espesa to katurno na jersey, pabay purba su suerte, kine 30, un secondo, dos secondo, tres secondo, minuta pasa, dos minutes, cinco minutes, pam, portabula nga, baking chuba, ta pink pa for, era, hambre dentro les pinky.